247. Utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habu na bruda tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hii ni habari za Kaza Radio 47.

0: please record.
1: Hey, huyu hapa tini. Doctor ni Sam Mkitale, nataka na Majuma hanipelishi now. Ni CS. Ai. 6 years. Aya, wewe mko karibu. 6 years. Hello.
2: Hello.
1: Hello, habari yako nangu?
2: Salama.
1: Naongea na Sam.
2: Ndio.
1: Samuel, mimi ni Dr. Ufunenge na kupiga Radio 47 Pemba. Nimeona message na niongea chwa chika. Nini nafanyika miaka sita?
2: Nimeona ye kwa miaka sita lakini. Mwomba likijisha nitei.
1: Wewe unaishi bi? Na ye anaishi Kitale? Nini yote mko Kitale?
2: Kwa Kitale.
1: Na mmeo?
2: Hapana.